Yahoo social media. Kita ABC, agensi perintah kamat. Anti kang mayangit pulih, report ngagai pulis. Anti diamat, terus ngagai balai. Anang, nguna telefon. Bekanya, okay.

ito ay sunto laban sa buwat ujan, teguntam-guntam teknalian labuah kabray tua takuat ninga sa buwat ribuat ye lajuba pupuat teduat-duat makakajuluat tanyuat.